0: Yo, I see the age why you didn't. Olori aye ti fi han mi. Oni ki ma se jeje ma lo. Ohun wa leyin mi. As I don't talk to the greatest one, I don't need any kind of body more. I go dance like David dance. I go sing like daddy dada. Oro mi da yo ko dekun mo. Oko mi bale ko le fun mo. Akotun ni na to iko mo. Kin le so mo loruko to bi. Oro mi da yo ko dekun mo. Oko mi bale ko le fun mo. Akotun ni na to iko mo. Ya be no go lo ambe.
1: Oh my God.